0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabot. No, yun, namiyak. Sabang ako, isramak mo ako, isamamit mo ako, iskulak.